tina mu danya mu yase na afi owiye ni sa pebe bitina na me bana Samson tentem sa diye beya mitenya kwenye maon na ya bonko mundi. Dana sene pebe bitina.

si kona nani nye hon. Adeni ni pebe tine viasi aji dimbane sa. Ma e buye ni diye biye ni mano. Mati yesu nka. Sedi anope wachima fidi amina to helo. Numati ya urade mfreni ya urade nkano. Adene unsungune nase. E yo opportunity di mao. Se e urade mfonsua ma ya boni ya medi. Ye keni ya obone neso. Obone neso pa. Ye ebidia ye nketua. Eni bidia ya kesiye. A BTM ya womu diyanu so so pa. Diya dense eno kwa anu wade becha wuntem kura. Eno kwa anu wade che mani ye kamano. Uwade mfa wabani ni cha wati. Umfancho. Nenu wuna kafa wabra mwose efi ne ukuya no pe mi nipa nibi. Kwa obiti mi kamani ye juma. Dense mkasa me di elda bako ba elda ba anu wakan sanu masem. Kwa na obi freya okasa okachre ne wose efine menom nsabiem na eno ano no ejina wuni padia na so ko da bia mefutio bia nam tade tu wona wo win sanofo ne se wan nanti anko wura ensadwa bia na se ensafie wonoma ensani ntimi nanti ma mewura wonu mo anwo se so wosa wosha wo so na makiso fu bibri adiye God of the end of the year, and go on more so betting up a mao, then was shadow or so. And then I would, you know, go more so betting up a mao, but was shadow or so. And the person I was so what? Send me be a wetin and can be a wetiano, who best show or so. I did Yakono, I did Yeram, but Christian T. Minyot, Namin Yokra. Ano pempe se wusu ne suwe enye suhun e suwe enye obebi ya wawuo e suwe enye kebi ya wadie nemo e suwe enye sunya enye boni ya wadi boni ya wutim na wompe ni wano hon ukunu biya wafinechi wujiri biya wafinechi abaya kituwe biya watono mona sedi wanima nyamsi tiye chechre ni panyini pa ne se di osi wibie ado pe suwati ma yenken kain yakin kansam na ewa bet me kain asempan se di oduye folu kachro main etin son jite mu edu yasen sinya ekosi edu yonum asempan se di odiye folu kachre main etin son echimu eduasa ensia na mekan akosi nadunum so what be ya afa mekan Luke 7:36 down to 50 was in the philosophy one mu bako shia no edidiye na okko philosophy ni no fie kwetna edidiye na hwe oba de boye ni bi ewo kuro no mu a wote se wote didiye falesini no fie wode ewohwehwam toa ma na obegina na chi ne nan ho na orisu na oflas ye de nisuo no fo ne na ho na wode tinwi be pa ho na ofe ne nan ho na wode wohwehwam no sna ho na falesini ya oshiano edidiano huni ino wakani timso onipay so oyuodifuwa enka obengunu oni ene obakua odenensa akami na oyodiboyeni na yesu buya se no se Simeon miwa asembi mikami chino na wasa chile chile foka wasa wakafu miwa adifrifuwa beno obako dino danara ahenum na obako dino edunum na wanya bribi entuyano wadi che wong benu nina kwa edi chidame womudia obedonu bibri ne simu obuya nise miusu se di odini bibri che nono na osiwa buya niye na odanine ni chile obanu si simu yose wa unu obeyi
ba wo fie no wa amba minsuo ma nwu me nan so na obai die wodi nisuo afọ me nan ho na wodi timi apepa ho wa amfema no na obai die efisa me ba ha wonyaye me nan ho fie wa amfa enwu ansra me trim na obai die wodi awu hwe hwam asra me nan ho na ye nti Messi wo se wodi ne boni a edor so no wodi a cha no e bi se odopi na de odoka kre bi no odoka kre bi wodi ka kre bi na eche na yesu ka chire no se wodi boni a cha wo na wona oneti edidi ya no free asia ke kan wo mu se why ni oyi ya odi boni che na okachiro ban se Would you dare

into me, Pacho, Muma, me, your way. A hini yri spices in a me pacha wa bia mani zanke bia mano. Sadia beya wa bia ni mube dintia. And why tina me brano prof. Monka nche mani mami sa ube ye bia ni amina ye de. E bia ni biti se jolof. E bia ni biti se fried rice. Se ye stew na wo ye saudi aponchi na ma na saudi na nchinam. E bia na odi akuko na mne ye me pacha nini na. Ye wane spices wa ho. Mwa muta penudus. Ebia wo ye stew bi o de monko ana so di nsuam nam na ye ye be ma monko de ni bia ma o de akwa ko gusu kama pa o de ye de ni otimu se test wo mu ankasa na nan se kroma sa akwa ko fa non dairy powder e de abaso creamy so creamy na o de ye tie na wo tini de ye. Me bacho, I want baby, I'm hitting your spices.